ndox mi jeexna te mo len wara wutali ndox wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolou modi sabab ku dem makka ñu ne la bo beugé tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so beugé am tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndiki jigen ju deggu ndigalu jëkërëm mo am barké bobu ba ku dem makka bo dawul safa ak marwa tabarkalla amulo acc jurom ñaari yoon yoyu mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mu ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle gu ma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dan koy faral di doxlo service yu bari yonentou bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarkalla li yalla wax yonentou bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fa la hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedde tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedde na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ba legi beug nañu toxal ndox mi waye munul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku beug zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé rakbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu ni ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaax na ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci de ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu li ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñewé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu

xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga ba ci gëna reey modi ne dana fexé ba dereet ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dëkk ci rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal ne gir jurhum bañu ñewé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen bir deg arab deg ebra deg ñaari lak yeb ndax mom bayam eglu la yaayam di qibt ya joge ci egypte bu mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen eppone ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa ismaeil fekku fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awo suñu mam ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yara diku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxoko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara gor gi taxaw bu mu yag ne ko su ismaeil ñewé ne ko ku ñuy wax ibrahim jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sét ci fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wëlbati ko dem mom gor gi ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu suuf ci le wëlbati ko nak ñew ci kër gi ndax tañ ne e goor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé genn ñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeyé dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi photo lampi gennal nga wañi photo lampi lolu modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarakallah ñak fayda ci yow ak ko doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërseugam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn goor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambour di top to fu ñu samp bant ak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu kër gi fi nga ko samp nang ko simpi du fi ismaeil xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de
ñak yaram ñak tegginam taxna degul sax kaddu gi koor gi wax nek liko goor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé nax tu jigen ju bax tu jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaeil ne ko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewoon doon xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jël say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak teranga ndaw soso dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam ismaeil mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ni takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu xijaaz foofu ca makkatal mukarama waaye ba mu ñëwee comme na mu newoo nekkee woon baax ci ismaeil noonu rek la demee ndax mom itam fabuwaat na génn dem daani ci tooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal ismaeil soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su ismaeil soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay ismaeil léeg mu ñëw soreewul de léeg mu ñëw xam nga loolu moo di ak yaatu bu doon jigéen ju xat danaan ko génn na de waaye xam naa ni balaa ñëw moom de tabaarkàlla donte sax demul fu sori pour dàq ko rek bu dee jigéen ju xat
mën na soril barab ba. Waaye comme ndaw si dafa nekkoon ku baax, loola tax moom barab ba sori mu jegeel ko ngir rek bëggut a taxalikoo góor gu baax gi mu toogal. Ba góor gi toogee ba mu yàgg mu ne ko, ah wax dëgg yàlla soxna si man de bëggoon naa yendoog yow, waaye nag fi mu jóge dafa sori te tabaarakallahu dama bëgg gaaw dellu. Léegi nag su sa borom kër ñëwee na nga ko wax ne ko buntu kër gi fii mu ko samp fi la na samp bi dëgër. Su ñëwee nag ne ko góor gu ñuy wax Ibrahima ñëwoon na fi, daal di neewal bët dem. Sayna Ismaïl toog ba takkusaanu suuf mu ñibisi. Bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi, mu ne ko ah kay góor gu baax góor gu rafet sikkim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaw bu rafet la yor, man daal kooku daf may niroog góoru yàlla. Man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax taqalikoo ak moom, ndax waxtaanam ci xol lay dugg. Moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog, waaye nag dafa yàkkam ci. Nee na daal Ibrahima la tudd, wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp, nee na fi la na samp bi dëgër. Ismaïl daal di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax, ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah. Nee na jigéen ju baax nga, nee na jigéen ju tedd nga, nee na naa la tee. Mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy, waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy. Waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge, moo di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn, ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw, ba tax na kon bul xeet bépp ñaan. Waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut, foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan. Ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax. Nekkee ñaan googu ca la leeruk sayyiduna Muhammad la xasu, lu mu jur rek leer ga nekk ca, lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan. Jaar ci Maad ñëw ba ci Abdul Muttalib, jaar ci Abdallah mi jur sayyiduna Muhammad, wàcc si ci sayyiduna Muhammad, ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati. Lu ko waral ñaanu nitu yàlla. Moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy, di leen teral nit ñi. Ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa, moo xam kilifak àdduna la wala kilifak diine, ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah, bul itam foog ne yaa gën nit ñi, ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne la gula yàlla defal nga sante ko ko. Jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal. Mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal, ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu, ndax ci Ishaq la jif yi jóge. Ndax Ishaq amoon na ñaari doom, benn doom bi ñu ngi koy wax Yaqub, beneen doom ba ci des ñu ngi koy wax Ayus. Wax ne nag moom Ishaq ma féete woon Jérusalem la ko yàlla defal, moo di ne dafa ñaanal
domum joj ñuy wax ishaq ne ko ci ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko ci ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax is mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne is ci le chinois ye japonais yu jogi waaw am nañu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cialale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëpplé ishaq daraja ju bari ndax leeru sayyiduna muhammad mo topon cialale ko ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba sayyiduna muhammad feñ motax e israïl mom nga xamanteni modon yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal la ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawa'ib shayyab wad-dahr bin-nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fin-nar hina yuqallab ni wurs bala mëna jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci taal lakku ko togguko lak ga mettina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci deg buñ ko tege ci deg dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nangu natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatilikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré néna itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet néna lolo taxon ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi
waye itam grade bobu mako takal taxon na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin say seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolou bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahim ko baxal motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nanuko ci ñuni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawuf mu jeeli ci bayam jeeli ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jeule na ci Ibn Tawus jeule ci bayam jeule ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñuy tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juromi yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen jurom yi fete ci yaram mi su dañuy fete ci bop bi modi yalla daf ko digal pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas mu sekk bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istinshaq mu di sarax ndiku sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ci top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxass gi mi ba mu set wayante itam le len nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neene initaqata sha'ran fakrimhu sulay yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tuddu mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ci gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dañ yi fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot ba gëna mu julit bi dag ay wéem waaw ndax dafa bokku ci sunna yis yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayé mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yëm loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram bi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf su imam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla natto woon ba ca topp itam moo di natful ib moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla natto woon na ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi du ko ñaarel moy itam namrous nek bu am doole am katanu ba pare di say say bew Ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag santek mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wo ku ne amuko te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahim def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni Firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous kon Ibrahim mo gënu na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedan amatul lu mu wax te Ibrahim di goné gu ndaw andil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi neen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu jinjju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypte ak lako fa dal yeb modi ay natu yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla daf ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamukatu safar bo xamne dafa dox bu guddi mu jadd ci ci keur suñu mam Ibrahim ganesi ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko deeret mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko ku man ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teral lu nga bayima dem muniko kon man bala ma la teral dal nga gem Yalla ma jus bi dal di wagneeku dem ba mu deme ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahim ne ko li mu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu mën ci joge ak lu mu mën ci don teralal muniko itam waay joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistin wañu wuma ci dara ma ngi koy jox wërsegam ni mu waré waaw segam man Yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom ni mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahim dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba gis bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man ji mu dugal ko ci neek jox ko mbajj ne ko sangul ba heure bu la nexe nga dem mu gis bi tam jaxle ci ñaari xaal yi xaal bu ñëkk ba ak xaal bi wuté na waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko caranga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bimu la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeep dang ko ci moy di bokale rek te mom nga toll te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ak jam kotla dañ ma wote lore moma digal ne na ñew wola taral la ndax taral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu mu ne ko sa yalla ji xam na bay xam at yi ma am mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul ben bur budul yalla te yow kat yonent yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom ji dogi to xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahim gannaaw bamu ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim niko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken dañay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak mindi fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax gango gor gu tedd gango ibrahim khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan and ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahirrahmanirrahim al-haqqa

0: sabi ganar ya
1: ak nga xali fas ya
0: kon dekk ba jégué won na lol
1: asaman ak ni asaman sore
0: waye non lako sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yëkëtiko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbeuté jutal ko
1: waaw
0: melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son
1: waaw
0: xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seni kaw
1: waaw
0: ñi ñi di daw xeer yi di mabb kër yi ñu sonu lol
1: waaw
0: dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi e ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkati dekk ba mamu jege asaman mu dadi koy depp ci souf ci
1: waaw
0: motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alage ñom ñep ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yare won pass pass pour sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib

di war aw nitam ne len yeen sama nit mo len xir mukk ci wute gi ngeen wute ak man ak ni ngeen ma complet bu len xol sama baye di gi sama ñak gi ak sama mbum mu oyof ni bu len ko xol waaw ndax kat bu len xolé sama ñak xol sama baye di xol ni itam sil makhla bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nit yonent yalla nofiya ak musiba ba dalon nit yonent yalla hudiya ak musiba ba dalon nit yonent yalla salihiya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wakar lut te xew xew bobu bu muy am ak li nga ki sorewu ndax barki demb rek la ndax dañu wax ni yonent yàlla Lut ak yonent yàlla Shuaib seeni jamono sorewul.

ni iswaan moom solal iswaan la bi nga xamante ni alquran moo ñu kon nettali. waaye balaa ñoo dugg ci iswaan bi ñu nuyu ngaraw meng ca caawam

ci yalla daoud bab bi neex waaw lum ci def rek ci bab bi mu neex saf ñepp motax ku melni Omar ibn al-Khayyam Omar al-Khayyam mom ñu wax ne perse la won ndax philosophe la won mom Omar al-Khayyam mom mo bind ben téré bu ñu wax Ruba'iyatul Khiyam mo tay wax ci bir téréem di tag sangara di wax ne ijlis ila rahi tablugh mulk mahmudi wa asghil al'ud tasma' lahna daoud ni yow duggusil ci bar bi so duggusé da nga am nguur gu tol ni nguuru yonenti yalla muhammad ndax nan katu sangara bu mandé rek yaakar na ni wala bu nekké ci bar rek yaakar na ni mu gën sax bur yi waaw mu ko nak nga deglu itam xalam gi soko deglo deglu way kat bi da nga degg bat bu melni batu yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yeengu pour ñu mëna la dégg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex way bokku ne itam ci ay jëflem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonenti yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kasti danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangou ko fenn ndax yonenti yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne beug won na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la woon ndax lepp luy walu wagn yalla joxon nako ci xatiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonenti yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la won mu ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxal ni len ko tan kon mi yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom mbaxam mu ngi koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa 'allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa 'allalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin sabighatin wa 'allalna wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab mu melni wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab jox ko yalla jox nak jox ko itam elok manam mu nek ku fasa ci walu wax ba lu mu wax ñepp mën ko deg lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis na ne itam yonentu yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw ba mu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonentu yalla musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonentu yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonentu yalla yaqub gis ko ci yonentu yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lu taxon mom itam mu xemmeñ ci yoyu tax mu ne yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yépp sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yobbu wa ngi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yonenti yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis

golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñëpp nekk ay golo noonu la leen yàlla masxo moom la alquran wax ni lu'ina allazina kafaru min bani israila ala lisani daoud wa isa bni maryam dalika bima asaw wa kanu yactadun mu mel ni rëbb boobu nga xamante ni yàlla rëbb na ko xeet woowu di xeetu yonent yàlla daoud ba soppi leen ay golo dafa na tiis wu rëy ca dëkk ba dafa na itam tiis wu rëy ca nit ña ndax ña ber woon dellu si neen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéene ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg-yàgg itam rek da nga ko gis mu mel ni falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yàlla nee na ba nga xamante ni dem nañ ba jéggi dayoo nag ca lañ leen tere woon di napp rek defaaleetuñ ci dara nee na ñun yàlla wax nañ ne leen nekk leen ay golo waaw ko defee nag ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéréeti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo ngay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni bi leen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñëpp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñëpp dañu dee waaw bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñu perte lanu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyaam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal kon ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam kooku jaaduwul dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet mu ne wante nag del wax dëgg donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw kon nit moom bëggul gënut a bëgg maanaam boppam la gën a bëgg kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal nga waxal yàlla dëggam googu moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere
duñu wax dara lu dul dañoo toog njàpp seen njàmbur yàlla nee na ñooñu.

okunen ci alkandega defna len ay golo lutax ñuy tok di nopi nañu wax ni dal su gisé lo xamné yalla gëremuko yenentibi gëremuko bu mu ci japp njamburam na wax man aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu aliman yalla neena yenentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamanteni gis na ci yeen lu jaadul bu ko mune dindi ci loxom nako def su fekke munu ko ci loxom bu ko mune ci lamiñam nako def su fekke nak munu ko ci lamiñam dem na bataay mu metti lu ko ci xolam te moy le wa dekk ba defon bañu demé bu munu tuñ ci dare dañu gaday nak dem ci benen dekk tok fa mu melni kon والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يالا نينا نيغا خامتيني ودي نانوما ودي ايتام سامي كيمتان كي سامي نديغال دي فنلو سامي يوننت نينا ньоญو نك ньоم رك ньо يايو سفرو جحيم يالا نتي يالا موسل مومنني نك موم يوننت يالا داوود عليه السلام اباتنا ايتام benen bir mu ko dal ci atem amna ñaar ñu joté bi ñu ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man day ki daf ma toñ ndax dafa jël ay nagam ak ay xaram duggal ko ci sama tool ñu lek nak lama joto na bay mais ñent may yépp lek nañ ko amna ñu ne tool ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba ba mu jax tak legi nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma ah waji li itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meññentam yenent yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jeul nagu waji bolek sa tol benen até nonu bo ñu genn biñu genné nak bobu yenent yalla sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet biñ ko rombé daf len lacc ne len sama papa naka la até mbir mi ñu ko a mom de dafa wax ne borom nak yi ne jël nagam yi jox ko borom tol bi nax e lolu mom moy atté bi ent yalla daoud ne len a nanu delu wat nak ci gor gi mu sétat atté bi mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daoud mom yonent yalla sulayman ndax yonent yalla sulayman yonent yalla daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi ñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fa kontene e jox nga mu ndigal man dal nenen la gisé nu dul ni yent yalla daoud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e fuso bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu juru itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba diko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delu sina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal papa lool la gisé comme atté.
mu ne ko acte boobu nag moom moo gën a jub, moom moo gën a sell. Mu ne kon nañ ko doxalee noonu. Kon yow borom nag yi da ngay jël sa nag yi nga jox ko borom tool bi, su ko defee moom mu dem yore nag yi di jëfandiku ci soow mi, bu ko neexee jaay, bu ko neexee naan, moo xam lu ko neex def ko ci. Di jëfandikoo itam leen bi ndax xar yi lum ci am ci wàllu leen itam mun na koo jëfandikoo. Di jëfandikoo itam jur gu ci am itam lu ñu jur ci ak moom rek moom moom moom ba keroog itam ngay arrosé tool bi ba mu dellu ci melokaan wa nga ko fekkee woon. Noonu la yonent yàlla Suleyman atte bu jubee noonu. Waaye nag wax ne ni atte yonent yàlla Daouda ba yàlla condamné wu ko ci, ndax itam dafa atte rek kemtalaayu ak farloom. Xikma bi nga xamante ni nag yàlla jox na ko

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu leen ko def mukk ci lu jaaduwul di leen ci dimbalé di ci faraxé di ci def lu baax maandu leen su ngeen méré maanu leen ci bu ngeen kontane mu ne xorondom bi mo wax loolu yenti yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax ñene ko dedet mu ne daf ngay nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuha al malik wan nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk mu ne ko picc mi mu ngi may nuyu di ma ndokkel itam ci tarang gi ma yalla jox di ma ndokkel itam ci jappale gi ma yalla jappale ci ba non bu ma dajel gagne la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala det jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ya la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jikki mu taggu ko ne ko mangi ñibi Sulayman daldi koy yewi mu dem motax amna benn picc mu ñi wax jammu job mu nek picc mu rafet Sulayman romb na ko mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adama yi mang leen di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la leen di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala darratin khayran yara waman ya'mal mithqala darratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mo di ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala mo sap ko xamnako yonti yalla Sulayman dekk masna bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yonti yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi and jinni bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghina lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نا نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghina lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsekk bu ñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci tambax yalla nga ñu may taw mune
bima déggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñang lolo tax inutile may ñani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha Allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolo kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké ko wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yag kon yalla e wacce na taw ci ñaan bu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamu ko yonent yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori sori wala lu rap sori sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit ni telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci barab yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ñu ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xur xur wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir keur yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nan ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi sulayman nga fi wané né nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barké wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir keur yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogat te du ko yek sulayman degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Suleyman daal di koy laaj ne ko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim mu ne ko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xorondom yi naan leen dugg leen ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat am alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama leen di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Suleyman di jogat du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yash'urun mu ne ko xana deglu la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yeg nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn mu ne ko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem la xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ku ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mu ne ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub mu ne ko seen xol yi lay ban ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolu dana tax dootuñu mënaté sabbal seen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis ci ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diine mu joge fi dem europe wala mu dem amerique complexe japp ko ci materiel ye mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Suleyman du dara waaw jaamu yalla fep ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te bu ñu gisee li Suleyman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Suleyman da di contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman da di wax ak mom ne ko i'izini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Suleyman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Suleyman ne ko dedet xawmako won de mu ne ko dawa jarahata qalbihi mu ne ko xolam ak bëgg aduna daf ca nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Suleyman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañaan amulo reuy amulo rambaaj ay bi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci itam lila yalla jox yépp ci nguur ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi nguur bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni nguur ko yitel ak alal mané ko kon nak te deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol la la tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu acc la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñaar ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muniko Suleyman muniko labbayk muniko atadri lima sakhara Allahu laka ar-rih muniko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu bëgg dem ngelaw yobul ko tukki bo wara def wër dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu muné ko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muné ko dedet muné ko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw rek kefe la aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yegg ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muné ko kon yalla daf la bëgg won ne la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna.

ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol kontan ci ni mu don xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu metti tu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentibi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xara bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla waxnaat ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhir ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu rom dinaaw waji dadi ne yow pol mi yow picum pol mi rom ma ngi lay sédelo ne ma ngi lay sédelo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal telewuko lolou dayu ko yew na ma

Sayyidina Abu Bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abu Bakri mune ko labayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yezid

mu téel a meññam lu tax ndax bëgg na jàmmi boppam bëgg na jàmmi mbokkam bëgg na jàmmi dëkkandoom te itam nit ki ñett la am boppam dëkkandoom la loolu tax yàlla ne bul lor sa bopp la barr wala dirar say mbokk bu leen lor say dëkkandoo bu leen lor kon bu la leeree ne boo boyalee sa làmmiñ taal musiba ci pinc mi soo tee sa làmmiñ am yërma ne yàlla soo ko boyalee nag am daanu yàlla loola tax Sidi Hadj Mali Si radiallahu taala anhu wax ne képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñ wëlis la nee na sa ruu du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaam doo mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naaw moom baaxuñ wëlis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit waaw wa qallama najaxa almikhtaaru aw uqila lahu ithaaru neew naf waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci làmmiñam yonente bi sala allahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccëg génn yonente bi sala allahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag mii jaar ci fenêtre bu xat mii ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu caa duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko seetlu ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sala allahu sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jënna ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jënna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax yum tan dinaaw wëlis nit ki ndax tan dafa fas yéene wala dundim lu sell tan sobe rek

dafa fas yéene am alal te du son. Loolu day jur ci nit ki ak yaafus, te itam dana jur ci société bi. Non non, ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko, loolu mën naa jur nit gi ñu gi xol ci moom, te itam mën naa jur ak bañante, mën naa jur itam ak noonante. Lor yooyu itam nga xam ni mu ngi ci bàkkaar boobu nga toggoo woon di carte. Bu dee sàcc, nga xam ne sàcc jëlgati alalu nit ki la, ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom, mu daj ca coono bu rëy, nga ñëw daj ji bitigam wala nga daj ji këram, jël alal ja dem, jëlgati nga alalu jàmbur. Loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju rëy. Amaana sax alal ji nga jël daf ko leboon wala moomu ko, wala lu jiitu mu koy am def na ca coono bu rëy. Soo ko am nga jëlal ko ko mu war a defaat coono, beneen coono bu rëy itam pour amaat loolu. Loolu itam jëlgati alalu nit la, baaxul, mën na koy jural musiba yu rëy. Te nit ñi yematuñ sax ci sàcc, léegi dañuy agressé nit ñi, rey leen, nangu seen alal. Kon tam nga xam ne sàcc baaxul, te lor yu rëy ngi ci. Su dee lu demee ni ki rambaaj, nga xam ne itam rambaaj baaxul, ndax taqale diggante soppe la. Fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexe bopp, ba def ko ci xol yi, te dara nekk fa woon. Ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel, ëmbal ko mbëggeel, juboo am, yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp, topp sa bakkan, tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante, nga ñëw nekk ko rambaaj. Rambaaj ci diggante bu ba diggante ba yàqu, kenn ku ci nekk di ëkku sa morom, ànd dootul amati. Te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa, société ba du mën a baax. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni al jamaatu rahma, xol yu booloo nekk benn, nee na yërmande la. Kon nag kii taqale xolu julit ñi, kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi. Moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk al jeune. Kon mu mel ni kon rambaaj baaxul. Wax nañ ni iblis laanatullahi alayh dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi, di def liggéeyam, di fexe ba nit ñi di moy seen borom, mënatu ko. Wante formé na njabootam bu liggéey ba mu daan taxawe, léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaa rafeti anam. Léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag, ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi, njaboot gi di ko doxali service. Wax ne ni iblis laanatullahi alayhi, chaise boobu mu toog su bëggu jot, njaboot gi danuñu ñëw rendre ko compte. Dañu gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo, wante du ko faale. Dañu gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc, wante du wax dara. Ñu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen, du wax dara. Waaw, dañu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara, du wax dara. Waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw

0: ak diw takaliko ndax jaxasena seen digënté ba andatuñ wax neen ni day ré ba yëkëti tanki ndax kontaan waaw ndax rek mom limu gëna bëgg mom iblis moy ñaari julit ñu bokk pass pass and ngir jëmm yalla takaliko lolo moy li gëna neex iblis wante itam nga japp ni lolu moy li gëna naqar yalla kon li gëna neex yalla mom moy ñaari judit yu and ngir jëm yalla motax ëlëk wax neen ni yalla du wax ni ana julikat yi yalla du wax ni ana wor kat yi yalla du wax ni ana ñi doon joxe azaka dede yalla da fay wax ëlëk yowmal khiyam bu ñepp dajé day wax ni ana ñu soppante won ngir sama jëm su ko defé ñu soppante won ngir jëm yalla ñepp daal di yëkëti seen loxo ne ñu ngi ni yalla ne kay leen man rek ma am kër tay ma duggal leen ci sama kër kenn du leen reglé ba malaaka yi reglé jam yi ba nopi ngeen yobbi yobbi duggu aljanna kon nga xamné yalla julit ñu deppo and ngir jëmam rek la bëgg mu melni kon rambaaj baaxul nga xamni da fay yaq society da fay nek itam jangoro ju bon ci society dal ñu ci yalla mussel bu re jiw kat bi itam ma xamni mu mi jiw mu ngi jal gati deru moromam di ca wax naka sudul nona sudere itam kiko def day dem ba xeb ay nawlem ti nit warul xeb nawlem sude añaan nga xamni itam sul ak sul xewalu yalla la waw añaan ki añaan dafa nangul li yalla teureul d'accord ci weddi xewalu yalla la bu mu defal nit nga gis ni yi yeb nak ay bakkar la yo xamanteni bakkar bu ci nek fess nga del lak lor fess nga del li itam ci mbon yow nit ki nak so deme ba xamne ba yek ni li ay bon bon nga ci nga budde ku ci lolou dana tax ëlëk itam fo fateliko bakkar bo masana def da nga cey reccu waye do ci bekk motax ñu ne kon mi ngi yek bonuk bakkar bi yek lor yu mu def ci yow ba tax nga budde ku ci bakkar ba wuti sa borom bu boba nak yalla dina ci genn te dina la jéggel say bakkar dotu la ci topati dara ñu ni biko ñettel modi an yubadir al-abd ila at-tawba jambi warna gaw lol jëm ci tuub sa bu defé bakkar warna gaw lol jëm ci tuub ñu ne ndax li an ta'khir at-tawba huwa fi hadd dhatihi dhanb yahtaju ila tawba ñu ne ndax yeexa tuub ci bopam neena dafa nek benen bakkar waaw ye xatuub dafa nek benen bakkar kon liñu bëgg ci jambi moy bo defé bakkar rek nga daw dal di tuubi ñu ni biko ñentel an yakhsha ala tawbatihi min an-naqs ñu ni liñu bëgg itam modi so tuubé nga baña wax rek ne jéggel nañuma bakkar bi kon samay bakkar wagne ko nen waw ba lolou tax itam ngane kon na defat bakkar rek jeglu wat ndax samay bakkar budon ni fuk la jegal nanuma jurom ye wala jegal nanuma yeb kon setna wi ci bakkar kon suma defate bakkar itam e du ay dedet nu beug fofu li yentib sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja nekkel ci digeunte ragal ak yaakar yaakar ni yalla jéggel na la bakkar bi di ragal itam ni kenn jéggelulako wa suko defé nak légui doto sañaté def bakkar té itam du nga gor gor lu ci yokku say jaamu yalla ndax say tiago ëlëk mëna bay ñu ni bu juroomel bi modi istidraku ma fata min haqqi Allah in kana mumkinan ka ikhraj az-zakati allati mana'aha fi al-madi ñu ni bu juroomel bi modi na dabatal mom jambi la ko rawon ci akku yalla waaw la ci jappandi mu dabatal ko su fekkente ni da nga nekkon ko xamanteni tok nga jamono bu yagg gennewulo azaka wala nga tok jamono bu yagg julliwulo da wo julli wala nga togon jamono yagg yo xamne da wo wor so demé nak bu tuuf djublu ci sa borom nga dabatal yu bari fexé ba sa alal nga dabatal azaka ye genné ko fexé itam ba wéru koor yi wékkent ni itam man nga ko nga fay ko su fekkent ni itam julli ya man nga ko nga fay ko waaw dabatal ko lu ci man rek nga def ñu ni bu juroom benen bi موي أن يفارق موضع المعصية إذا كان وجوده فيه قد يوقعه في المعصية مرة أخرى من بجران بين البي مودي برب بمدان موي يال سوفي كنتني بفدلو واتي منا موي يال من مقدينك برب takaliko barabba lutax ndax takaliko barabba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan ci tour nga da ngay fexé kon ba julé janaza bar yépp waaw dañuy wax nan kundubin ray sa bay fo gisati lu ñu daw dékenté ni itam baray tax nga moy kon fo gisati ba rek dawal bu fa duggu mukk ndax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa duggé man na la duggal ci moy ñu ni nga daw barab bobu waaw bu fekkenté ni itam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussel la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat loolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggale la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ni bu juroom ñaarel bi an yufariq man a'anahu ala al-ma'siyah ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bepp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf lay xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la wa ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nekk njabotu shaytané té légui shaytané nit ñi dañu bari wa so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul ci mbon wa bis bu nekk duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sétlu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñu la yalla di junju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena bari na xarit boo xamante ni dana nekk noonu xaytam ëllëg. Dana lu xuloo xuloo bu metti, kenn ku ci nekk naan sa morom lii ma dugg yëpp yaa ma ci dugal. Mu nekk xuloo bu metti, waaye nag dafa fekkoon ne ñoom seen ànd yàlla taxul woon. Moo tax ñu ne boo dee ànd ak nit ci mbon bu mu jiitu la àllaaxira. Yàlla dogal itam malaaka yi jàpp ko di ko duma mu nekk ci fitna. Moom moomu nekk àllaaxira dafay ñaanal ki nekk ci àdduna ne ko mbon gii ma àndoon ak yow te nga dugal ma ci. Yàlla boo ci génn jëm ci mbaax ba fekk si ma fii ci barab yu bon yi ma nekk ñu may mbugal. Waaw, su fekkente ni xarit bu baax la boo xamante ni da ngeen doon ànd fii ci àdduna di def lu baax ba yàlla dogal itam mu jiitu la dem yowmal xiyaam yàlla teral ko yóbbu ko ci ay barab yu sell di ko fa teral, moom xarit boobu dana di ñaanal xaritam yi nekk àdduna tey def lu baax te ñu daan bokk lu baax loolu daan ko def naan yàlla sama xarit yëlite yàlla boo leen nattu sama gannaaw. Bu ñuy génn ci lu baax gi ñu nekk di jëm ci mbon, ndax muñ ma fekk see fii ñu mën a bokk yi barab ñu mën a nekkaat itam ak ay xarit soppante ngir sa jëm. Kon bépp xarit boo xamante ni yaa ngi ànd ak moom te yàlla taxul, yàlla nee na xaritoo boobu ci pécc xoo lay mujj ëllëg. Moo tax bëgg na mu xarit yu bon yooyu nga daw leen dagg leen bul am mukk seen complexe. Lañu lay wax dara du ci dëgg, waxi bakkan la, waxi neen la, wax la yoo xamante ni teguwul fenn. Waaw, ak itam alal ak luxe bu ñu mën a amee bu tax mukk nga am seen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yooyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yooyu ñu lay woo. Kon bokk na ci lii musal nit ki ci bakkaar yooyu ba mu mën a tuub jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yooyu. Ñu ni bi ko juróom ñetteel moo di itlaful muharramat al mawjuda inda. Waaw, yu araam yi nga xamante ni, yu araam yi nga xamante ni nag mu ngi ci sa kër nga yore ko, te yu araam yooyu mën na laa dugal ci nga def lu xaraam, dañu bëgg yépp nga jël ko sànni ko ca biti. Su dee ne da nga am dam yi ci sa kër, waaw, maanaam jumtuwaay boo xamante ni dañ cay dam te dam yi itam baaxul, ñu ne jëlal loolu nga sànni ko. Su dee ne itam ay buteelu sàngara nga duy ci sa filigidaire ba mu fees te tuub nga dindil yépp nga toj ko. Su dee ne itam ay film yu xaraam lu demee ni ki film porno nga yor ci sa kër te dem nga ba tuub jëlal cassette yooyu yépp nga lakk ko. Waaw, su fekkente ni itam dafa am ay statut yoo xamante ni yaa ngi ko bàyyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër, mu ne jëlal yépp itam nga toj ko, ndax yooyu yépp baaxul, dafay indil nit ki ay tilim tilim ci biir këram. Su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom. Ñu ni bi ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nañu yow mi bëgg a tuub nga tànn itam ay xarit yu baax, xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla, danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw. Lu tax? Ndax xarit bu baax dafay xiir moromam ci lu bax comme na xarit bu bon di xire moromam ci lu bon motax kon ñu bëgg yow mi tuup nga wut ay xarit yu yiw xarit yu bax yo xamanteni dañu na dimbali ci kragal yalla lol la yalla wax ci alquran ni ta'awunu 'alal birri wat taqwa way way yeen julit ni ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yalla waaw kon nit ki xaritam mën nako dimbali ci muy def yiw mën nako dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawé yu koy yobbu ci ak ragal yalla bu fukkel bi modi mu sukkandiku ci ay efforam pour gor gorlu barik bakkanam ba bu fekkonteni da dan dundé ger dan lek alal jo xamanteni lewul mu resal gresam resal yaramam gu duuf wowu yoyal ko ba nga xamanteni ger gimu ko duufale won jeexna mu dundalawat yaramam duufalewat ko alal ju dagan
1: ci bil bi ngeen uyusima kon gis nga nat yu ñaaw yu ko doon def yep tay ba mu leen jekko manono fayeku coono bañ nekkon comme que Allah ba dañu debali te dundu ba bari wu

mu melni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nañu ko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu nga fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mu ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné minde fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok seen wërseuk waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ca tek rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappalan jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi bayyi nga fi njariñ li gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra alquran yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa suné neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni bëgg na bëgg boromam bëgg yalla ndax bëgg yalla marsa bu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yémina lol nit ki saggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yémina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jëlati fekk mu pu cher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i as-salawati ma yuqabilu harfa wahidin min al-quran mune julli juromi ni ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci al-quran neena harfu al-quran wo wudan ko upp kon jang alquran jamu yalla gu reey ngi ci motax ñu ni la yakunu almuridu muridan hatta yajida fi alquran kull ma yurid wa ya'rifa minhu an-nuqsan min al-mazid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ni murid bi manam ki nam yalla parce que al murid moy ki nam yalla ki beug yalla ki nga xamne beug beugam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ni koku do meuna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxna ko di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messe ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messe ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugelam ci alquran jigina dayo fimu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek tegu fa alquran famu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reuy dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nang ko jele ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba' bi waaw kon nak comme alquran moy manba' bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ koy jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggine mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la da nañu wax itam ne lay tax nga mëna jariño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul benn wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé niki julli lu demé niki azaka lu demé niki aji makka lu demé niki jang alquran lu demé niki wor lu demé niki sabbal sa borom lu demé niki tam wax batu la ilaha illallah nen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom jëlé nin ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxnani jef yep mu ngi aju ci yene muni nit ko nek itam la nga yene rek mom la lay yalla di fay muni kon kep ko xamanteni sa yene dafa nek ci yalla ak yonentibi nena ba tax nga gaday andak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam nena sa gaday gogu nena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak di yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di gaday nga andak mom ngir wuti aduna wala nga and gaday andak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday nena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kessé kessé am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonentibi wan len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw na ngeen déglu ndax bo déglu wu rek am bakkar kon nak na nga déglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci déglu ga kon bëgg nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak déglu ga motax jëlé nañ ci Abi Hurayrah radhiyallahu anhu mu wax ne yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ne yabtaghuna yawm al-qiyamah ala qadri niyyatihim wa'lam anna kulla 'amalin fa innahu yahtaju ila arba'ati ashya'a ila al-'ilmi bihi qabla shuru'ihi wa illa kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu wa ila an-niyyati 'inda shuru'ihi wa illa fala yu'jaru liqawlihi sallallahu 'alayhi wa sallam la ajra liman la niyyata lahu wa ila al-birri ba'da shuru'ihi fihi wa illa fayakunu taqsiruhu akthar min tawqirihi وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نين لك يوم الخيام نين نيت ني كين كو سي نيك نين داغا ديم دي فايي كو جي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيي ديمي دي فايي كو جي نين وانت كين كو سي نيك كيمت لا وي لنگ ييني وون سي سا جيف موم غاي فايي كو موني كون ناغين خامني jëf ju nek soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balan ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitu wul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf lu dul ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul lalul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga baña wormal la ngay def moy legui li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te wormal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax nan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñaka wormal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam waaw muñu sappé sappé yu jek yenenbi jitu kabbar dañ leen di gis ñom ñi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattignu ci mbirma ba danaka sax respect bang ko wara jox doko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek gi itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

demul bokku len sax ci ciolen comme ñom dañuy xappati seen denni robbi ya ba seen denni ya di feñ yow sa denn warul feñ kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw modi na nga jël kala tek ko ci kaw te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci denni bi kala gi man ko murale wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ala juyubihinna do ko firé ci seen poche ya waaw xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche ya te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yépp deun bi yépp day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su féké solo nga ba paré nga jël nak kala tek ci waccé kala gi nak ba mu mourale sa deun lolu don feñ lolu yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxay te itam bo de xol jigen gi amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran fir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu beug ko ñeekke ci njabotam ñu yere comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen ju nekk sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa dënn señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sa sen baye jeuker ya waaw sa jeuker itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abnaa'ihinna wala sa domi jeuker itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abnaa'i bu'ulatihinna wala sen domi yeen jigen ni waaw sa dom ji nga jur ci keur gi amna droit gis sa awra waaw ci jëkër itam doom ji mu am donte feneen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal dan bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisé l'islam du ko ci bindal dan bakkar aw bani akhawatihinna wala say domi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bu amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaihinna wala jigen ni ci bopam ni ci julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu baña muru waaw bu boba ñoom jigen ni kesse amnañu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci bir keur gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra aw ittabi'ina ghayri ulil irbati wala way top ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo